tele ulawai tok makayna a hayru ko bane hulte mo ba hayru ko bane e baro sa bida gadgi ta gedam baro sa be tayara tavle safar ma ane tayara tavle tiliana tavle me enda ginu tiliana tavle e hukmi ana korbi samfado e hukmi ana ho e re da admara korbi samfado e re da admara hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah yali e asigi iraba mango gadinu asigi iraba e asigi iraba mango gadinu asigi iraba sinni mi kai sinni antuli na sinni mi kai sinni e barati siye nunda akra boy barati siye hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah yali hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah yali e taftine wasanat gu bi to kol taftine wa akke ga ho ya sanasa al kusori ga ho ya e adliya

sama sadi bokk bokk taw ko jégué musu mbara wandi galar bi ngeen dégg ci sambi lay jégué pir manalé té bor ñukum fal ma ngi wax sama jass ni sama sama jass nak ma lañ ciess ni ngone ciess sama nga dess ak ma déngu andi bokk musa nas ñukum jom ma xam payam sama jël mu jik ma do bu jur kamé sa bay pirou gëru salu na

na shal jong na shal jong na shal jong na jama mang shiri na da shal de jangi na mang gandi na da ja de da ja de da ja de ig pok pok cha wak chak mok chang bok che yan na yan na ana matran chi na mo ni bon wa ni wa pa mi shi ni bo Sina yanna nok dong gang nam ngay yanna chu shal jong talbo talbo talbo ana shong ter ngay yanna appa na mi shina Sina ga bal tak yanna chu na shal jong na ana gul ka chai Sina dhulun chai mong chai jama kumang shiriang nan yanna yang gi kumang gan taung na

shan shom shi tong gur mga na Siri mi ga zak bu yan na shi kong an na Ang ako ga ma ti la Bu chi wa shing na chi wa shing na Chi wa shing na Wana ta ta ra na yan na Uri ga ra na ka na Ana chu ga li na man ku ja mung na Chi na nok dong ga na na ku ja mung na Wan man ku ja mung na Bol ku na ku ja mung na na ku ja mung na Aku sambasi na, aku adang tetang. Rara skini rembun, rara rembini rembu. Bungku canggri kis bungana, kasih kudur sikur bungana. Ayo izung pungruwa pangni, jang nama kandiki. Semasi na ni tujayan na, ibewak tak kiraja. Rara skini buna, rara rembini bu. Gang nok masha bendol raja sha mok mi gam sal tui